0: Asse me ika plege lan palay malere lan la ika hele ka masere son a ika lasere kwa mwen asere an katrene ka lesey atere sinon sa pase ouye
1: Kajik le pou check li fo swim
0: Wainisi sa ini bon swing
1: Repon depi an fe yon sing yi savan eme mini